alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga nanga

alipo ye narambili ati kondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana

alivoye na rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.